0: sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
1: Pinangalanan na ang 10 abogado na kasama sa mga tatayo bilang private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Hindi bababa sa 10 private prosecutors ang tutulong sa mga taga-usig mula sa Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Attorney Lorna Capunan, founder at senior partner ng Capunan and Castillo Law, Attorney Amando Ligutan, managing partner ng Saligal Law, at Attorney Marforth Fua, managing partner ng Pecabar Law at dating assistant presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: My 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time.
4: If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
5: As vanguards of the Constitution, we should do it that the constitutional process as mandated in the Constitution is followed through the letters.
2: Kasama rin sa unang batch ng pinangalan ng private prosecutors sina Attorney James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matiba at Justin Lamarca ng Pecabar Law, at sina Attorney Sonia Castillo, Dina Singian, Lino Capunan at Bettina Zamora ng Capunan and Castillo Law. Gayet ni Fua, walang kinalaman ng Pangulo at pamilya nito sa pagtulong niya at ng ilang abogado ng Pecabar sa House prosecution.
5: It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone of the first family. It is just a purely professional engagement.
6: We want to make it clear, ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone.
3: I never worked with Malacanang. We do not receive instructions from anyone.
2: Sabi ni Luis Tro, sa Lunes inaasahang maghahain sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance para sa unang batch ng private prosecutors. Kaugnay naman ang pananaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict si Duterte sa alinman sa articles of impeachment. Sabi ng ilang House prosecutors,
6: what the Constitution provides is 2/3 of all the senators, it used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this.
7: It's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court, that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate.
2: Sa gitna ng batikos na inuuna ng Kamara ang impeachment kaysa pagtulong sa mga biktima ng Lindol, sinabi nilang kasama ang 11 House prosecutors sa 139 na miyembro ng Kamara na nag-ambag-ambag para tumulong sa mga biktima.
1: Nabulabog ang mga residente sa isang palengke at paaralan sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang nag-amok ang isang lalaki na may dalang itak Miyerkules ng hapon. Unang naispatan ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at nang responde ang pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng isang paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasa ng mga tao na pumasok sa parking lot ng paaralan ng lalaki na ikinatakot ng mga residente, lalo't may mga estudyante roon. Hinabol na nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanilang ginawa na mapigilang makapanakit ang lalaki ng ibang tao. Stable na ang kondisyon ng suspect at iniimbestigahan ang dahilan ng pag-amok nito. Iniimbestigahan pa ng PNP ang dahilan ng pag-amok.
8: Nanawagan ng ilang faculty members ng Ateneo de Manila University sa pamunuan ng eskwelahan ng kaliwanagan sa insidente ng pagkalunod ng dalawa nilang varsity players. Sa kanilang open letter kay Ateneo President Father Roberto Yap, sinabi nilang nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng buong Ateneo community. Sa pagpanaw ni Rene

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Dagdag bawas pa rin ang posibleng asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa nakalipas na patnaro ng trading sa world market, nasa 3 piso at 50 sentimo ang ibinagsak sa presyo ng litro ng diesel. Ang gasolina, may taas presyo mga 50 sentimos, habang may kaltas namang nasa 1.40 kada litro ang kerosene o gas. Ayon sa Department of Energy, bagamat may isang araw pa ng trading, sigurado na ang rollback sa presyo ng diesel sa Martes.
3: Nasunog ang isang sasakyang pangdagat na may kargang food supplies sa dagat malapit sa Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province ngayong Biyernes. Ayon sa mga residente ng General Santos City, magdadala sana ang naturang sasakyan ng mga tulong sa biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Soksarjen at iba pang lugar sa Mindanao noong Lunes. Nasagip ang lahat ng sakay nito, pero nasunog ang food packs at krudo na ihahatid sana sa bayan ng Glan. Patuloy na inaalam ng Philippine Coast Guard ang pinagmulan ng sunog. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at sa naturang okasyon, ang Pangulo mismo ang kumilala kay Senador Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Samantala, nagbabala si Vice President Sara Duterte na mawawala ang kalayaang tinamasa ng mga Pilipino kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
4: Ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan, na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan.
5: Ito ang isa sa mga makahulugang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa pagbabaliktanaw ng Pangulo sa kasaysayan ng bansa, iginiit niyang nabigo ang mga naunang pag-alsa ng mga Pilipino laban sa mga mananakop dahil hindi sila lumaban noon ng nagkakaisa.
4: Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan.
5: Nataon ang Araw ng Kalayaan at ang talumpati ng Pangulo ilang linggo matapos ang sigalot sa liderato sa Senado. Bagamat walang binanggit ang Pangulo na partikular na away politika, naging makahulugan ang pagdalo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang kinatawa ng Senado sa pagtitipon sa Quirino Grandstand.
4: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
5: Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ng publiko na magkasama sina Marcos at Gatchalian matapos ilang beses sabihin ng Malacañang na ang senador mula sa Valenzuela ang kinikilala nitong leader ng Senado at hindi si Senador Alan Peter Cayetano. Samantala, sa kanyang baluarte sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Sa kanyang talumpati, nagbabala ang pangalawang pangulo na maaaring mawala ang kalayaang tinatamasa ng Pilipinas kung hindi mapipigilan ang katiwalian sa bansa.
6: Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko.